0: Guguida.
1: Mandi diplomatic akas baba.
2: Kumachingaza, kumachingaza. Shina sa inyo palapa. Agata.